Mulane suarane rada kecil. Oh iya. Rada anu. Mergo iki apa? Gajine wis entek. Abah Ruslan iki jan ro ae yo. Titipan keliring, asik berot bandengan. Uye titipan keliring. Asmoro nolo.